zai moi tak mai gan ngai thak ta kha lalpa chu fakra uti hla ni a ron chatu ka chris ms dong ki ma ani in la than kan ngai thak le tur chu min ngai dam roti hla walal sai lawa sakani a hela ron thang tu te hi kan puang ange mamoi te a lung le zo tla ga mi hian silal biak zwali te no permission veng thang ami te lo ngai thla ka ta na ron thang alal nun sa ngare chung electric veng wala te no pa air quarter chon pui ami te ba ka pujona te chung kwa bongkon brigade veng ami te lo ngai thla ka ta le silal din pui te unau zo tlang lung le le walal nge ni warte salem veng aizol mi te lo ngai thla ka tan aron thang bokani tin helha ve khilal om pui zo tlang ami in wan lal varemale laram liani thakthing veng aizol mi te lo ngai thla ka tan aron thanga golden e thuam pui hian mai kala lal mali sang sangi ngurale din dini thakthing veng aizolami te tan aron thang bokani tin nguri sailo mana veng hian rin sangale rin moi te chung bong kona mi lo ngai thaka tan aron thanga ma nei loi pu hian panne male ma faka bil kho thlir chung te falcon le uma hlimi tui kwalami te lo ngai thaka tan aron thang bokani ole tuna chuan walal sailo van min ngai dam roti hla sakin lo ngai thang u

kan ngai thak ta kha shia chian le zol che ka ve do em ti la mangai ram moya sakani ole tun trum pathian fakna la than huna in la than kan ngai thak

lun ber tur chu kai nga na mun ti la lalmuan ki mi sakani a he la ron thlang tu te kan puang ange vi kung te we sai zo hian biak moi nam te vai va kon le judi zo thlamwani ma bo kami te longai thaka ta na ron thlanga joela hian papu ele zam zami khala south a om mek te tale som te le nun pui mission veng thlanga mi te longai thaka ta na ron thlanga tin ma moi te hianin si valshia puya tenu pa chan mari rin lui dor pui veng thar le pi feli tenu fa tui khatlang mi te longai thla ka tan hel ha hi ron thang bokani tuna chuan ka in nga na mun ti la lal mon ki mi sakilongai thang u

0: zaimoi takan ngai thlak ta kha lalmon kimizai ni alharon sakta kha ka in nga na mun ti ani ole chuti zong chu tun trum pathian fakna la than hunata na in la than moi tak takan ngai thla kho the te chu ani e hei hi akashwani aizol ani tuna chuan kutna tok tu te pual hun ilo mangang u
1: hei hi akashwani aizol ani kutna tok te tan

an lo chu chu ang chu kan pe tur ani a hemi atanian chemical fertilizers ten tang kai le a chemical fertilizers te hian thlai ne na chotra apeng hal thei awangin kan lam che thei lova mizoram bi ka chuan urea dap te kan mangna sa a lowa te kan the a tuinen te kan chok pola thai bula kan da boka urea bi khi nai nai urea bi ka hian urea nitrogen oma hi bo ruak le tuya aral ma em em a achak na atlan hiam theile a chu wangin urea bi ki thaya kan pekin a dos chan ve chau hi voi khata pek turani a kan pek atanga thakhat aral nuwa kan pek bang chan ve kha pek le turani a chumila bang oma chu kan pek atanga thakhat vel thaira in siam chau dona pek le turani urea he hi urea pek dan thaber ani nisale tuya tui hu theina te dalo turani DAP le MOP te hi kan man don chuan the mai lovin thai bula in chikhat vela thu ka phum thei zelila a thaber ani heng chemical fertilizers kan man te hian urea chau nitrogen omna chau temo DAP chau temo mang lovin NPK omkim na pek ngei turani entirnan urea SSP MOP in kop pathum temo DAP le MOP in kop temo tiang hian man zel tur ani chemical fertilizers lang chau kan man chon leilung ati chara hun rei lo te a thai china tlak lo a chang mai thei thina chu wangin chemical fertilizers te hi ran ek emo compost ne ne mo man pol a thale a hei thai ta na that mai ba ga ni lung tan po tha a chemical fertilizers in thaina cha tha ama mo ape chuwa ka ran ek compost khan chemical fertilizers ina leilung ati char tur kha an lo veng ve thung ani hemi ata nian huan thai siam ei zong tu te hian ranvul apikin bongvul te kan ngai tua tharangaya bongpui vul hi kan tin lo deuh ni na langa chu wang kan huan thain kol big na tan bong patuai vul te in ti muila bong ek kan nei tam chuan kan nei lungin a that puyanga kan thar chu po pung ngei don ani tin hei ba ka compost siam te po hi kan ngai tua thara a siam na man ruan nim kan in dodel veka heng te po hi kan ngai tua thara compost siam tu ra chan kan lak thar te po poi mo don ani tin tun na ya nano technology manga le thatui siam nano urea nano dap nano zinc te if koi na lo siam chuak ta a heng nano fertilizer te man kan war chho poimo he maya a that big na chu urea heng chemical fertilizers pa ngai le kan vom hian thain za som thum atanga som li chawa hi blue line nano urea ro chu thai na ka ani wangin thain za som riat panga la ya hi blue thei ani heng nano fertilizers te hian le lungan ti chevelowa mihring tana poitu rom lo boka aman lo tom zok boka aken vela ol sama chu wangin lo nei tu dan kan thai chom nan nano fertilizers man hi kan zir chaw kan in ti mo poi mo le ani mizoram apo fertilizers dealer 10 an kol reng to ani bio fertilizers thai chom mo te pe thei tu ra ran nung te takte te mitlong a mu tham lo te in tha pun ti ra thai an kol nan a man thin ani a azotobacter te azospiriram te rhizobium te hengang te man thin ani a heng thil nung te yan thai cha tra nitrogen siam chu te phosphate ti ri la siam te le thai chan duan ti the hormones en siam chu wangin thai chom nan an thale ani khove chang kang se la bio fertilizer se po man ol sam the tu na tu chin siam chu lo ni ta a heng te poi kan thai chom na ta na man kan sir chau a poi mo le ani green manuring lady that na na thai mo ni me mo la shin la ya le nan hi green manuring an ti a thai chang duang le le chengam ba ka le that na bel cha tam thei belam chi bekang beloi bin te daincha sanhem kan ti te man thinani belam chi te ni somli panga atangani sombuk velo pan ni in leile nan an ni a hetianga ti en thai cho nitrogen an pechuak thei ani green manuring hen layer sik omte ti punga leilung pian pung soil structure a siam thapuka leilung in tuya pai theina ti pung boka thai thar chu za somni laina ti pung thei ani heng te kan ti ve mai thei ani a entinan thasik thai ching tu chuan zulai thavela bekang te mo beloi te mo ching ila chu chu thakhat vel nuwa leile nan le ila september thalai hol vela chon thasik thai kan ching thei to dona hetiang kan ti chon kan thar chu te po apung ngei don ani ole mixing te hian kan than len na le risel na tan balance diet kan mamu ang tho hian kan thai te po hian an than len na le risel na tan cha tha an mamu a kan sei ta kang hian kan thai an kol na kunga chemical fertilizers mang tlem zonga thai cha tha dang omna kan ram chunga kan mu mai theite kan man war zel chuan kan thar chua kan hiam chuang lovin kan leilung le boruak te chelovin kan tu le fatulom zel turtan ram tha kan bua sai ti na ani don ani kan thai te nan puin ti an pui tin nan cha tha ma mo zat an nei veka chuang an ma mo ero pe thei durin soil test

0: war thari la saltes milin alma mo cha tha kan pek chuan kan leilunga lo hrise langa kan thar chu apung zel bok don ani kalo me
1: turangan ngai thlak ta kha leitha in buk to ka man poimo na ti ania hunun mang tu kha pul ven sanga pa chuaw farm manager kvk selasi ani ole tuna chuanin doctor lil rin tluang a mission veng thlangin ram ngai sak tu thu ko chang a sui lo ngai thla ho lengu
2: ram ngai sak tu te chibai ule tukin chu kan ril ru ti hi thu poya in nei teng u o e ruk na mizomi puite hian thil tha chu kan du vek mai ma se mani pual bil thila hian diklo deu ma se ka hlok na turemo ka that pui turemo ni chuan pal zam mai kan ol sam chok chu tak chu thanowa apoi e ru na ka ti hian poisa rinom lo na hian kan hlom khom deu bera dikpo dik thui hleng ma se thu nei na man sol he e ru na ni ti in thilfia taila a huam kim zok ma ome then kha chuan thu nei na mang sual thei chin ta chu din mun sanga ding ta chau hian ni emo kan ti mai thei adik lo miten hian ma ni phak tok ang zeli thu nei na kan nei chu thu nei na chu du thu renga kan man sual chuan e ruk na ani ma ni to ka kan ma zon thewa thu nei na kan nei vek tumi mang dik ngam antamin e ruk na tlema mang dik du lo antamin e ruk na anasa ani mai chu ti rol vek chuan mo phurna nei sanga piang an rinom lo chuan e ruk na hlur don ti nani mi pakhatin min khil thupa ni kan soiteng hetiang in tlem lai do khan sarkar officer poisa khoi chena sadeu thrin awma mi khir le rin hlal po lo vio a pensiona poisa khoi che tur anei to lo chuti nuwa chuan kan rama hian e ruhna ana sat ziale ve omati zia thu kabula hina soi ve na sa ke lain anun phung kalo thret ve nual sa wangin ti ti pui chungin thinlung lama chon ka pom lo hle thu pakhat le chu hei hianin so kan na thok hlo po thotok tak nei hi oma an chen mek na in an khoya an pe mam trep chu ani e poisalama du tho anadeu poni thei pathatak rinom ve to ka kalongai thin ania pariat lo ve po ani boke chumi chon poisa ma mo wangin an wai mi chokova kas me mo lim siam turina khila arre hle mai makati em bok tilo thei ani silo ril ru na taka ama wang chuan thian pakhat arhil ve ta a he thian pa hian chu chu arya chon makati hle mai ati ti tu chu mirinom ningei tura alongai thin ani arin lo anga awm chu mak ati zia thua soi ti chuan he thian pa hian min ril ve le chong ta ani ke ngei po chon chu mi chu kemi riat mirinom ningei tura kalongai thin ani wangin makati khop mai chu pa ngei mai thu soi chu kangai tha a thu soi dan tang chuan e ruk na chu hokhop mai e ru lo te ada sanga e ru tu ta chu ram mel ma an ni thu soi a thu han soi dan tang chuan a ma chu e ru a in tlo chiang hle mai ai ruk tur sum siam sak tu ngei mai khan ngai thave se chuan a pu thu soi chu avhan e don lo chiang em ti in mi pui chung lama om ril ru le ngai tu na po mu mal ta ka mang thiam turang ngai ten thil tha min zir tira atakai ro chuan min zir tir lo angin anung jok si an soi anga nung le du si lo hi apoi dik lo an ti kha dik an ti le ta jok si a thil tha kan riat dik kan ti ta hi ngai tu na maya top lovin atia ti ani jok tu rani ring tu mizoram a cheng mizo chin ngat chu ring tu vek kan ni pathian thu kan tui pui soinuam kan ti ti ti nan po kan mang na sa ama ero chu christian ni nai na ken nun chua pui tu re ro chuan kan in pe hle thei lo ani ber mai christian chu la li suo zui tu adu ang le azir tir anga nung tu te an ni la li suo christa ring tu kan ni kan zui a hian min pomangem bible hi chiar tu ran ni chiar a top tu ran ni lo kan friyanga kan vongang khriata top turani lo nun pui turani chiale khriata topani chon pathian thu kan thret khan omzia nei lo pathian tho chu nun pui turani khriat tamatha ma se nun pui ani si lo chon omzia pakhat ma nei lo khovel dang ring tu tenen in khai khin kher angai lo mizoram a cheng ring tu kan nia pathian thu kan tui pui angin kan nun pui em tikan bi chana poimo veng rang ranga kho rang ranga po rang ranga ko ran rang ranga kan oma mani che na mun thewa chuan sa khuwa na tel le in mang tak tak te kan hlom chut tanga ma kan son thei chuan chu chu tha kan khotlang nun enin ko ran mi pui nun thirim sokar lam che zia thir thain kan lung a oyem politics kangai to wang wang thin mebula poka soi to thin engating e party rang ranga politician te hian lalna le thunei nan chan ma hian thil tha tak tak dom tak tak an soya sokar lai mek te dem pa in social na rang rang anau chu puya an soi thiam em ema ngai nom ti takin an thule la kan ngai tha ram hruai tu ni ngei turin kan duwa kan ota chutiang mi chuan sarkar an siama base in a sang taknen kan thira thu nei na an chan ma an ngai dan du dan le tum dan thatak takte thiam tak le ngai nom takan soi zong zong ta kha ti tu le ti thei tu rin thu nei nan neya ti du hle ma se ti mai har sa jia le soi angot alo ni lo zia thiam takin ngai nom tak bokin an soi le mai thin chuti line an ma ni le an du sak zo ta chu an mum tol tol man zel thung loi si ti thei din hunan din to bera an ti le du si lo chuan mi pui min musita pathian po an za lo ti na ni thil tha an du tak tak lo an tlin thei nan an du der mai mai alo ni zo ka ni mo ti mai tur ani in than don na ya party pakhata candidate pakhat chu a campaign a pathian farna la thumoi tak mangai ten malsom na chan thei nan mangai tuna tur tur si thin ti he cham chu ka chu la thumang chuan ro rel lai so ka cho soi sela so ka lai mek chuan mi pui an mangai lo zia soi lengin mi pui an cher tual tuala sarkar na chel tu te an mum tiel tiel nia ria thu a soi chuak mangai tu te an ma miet muata an mangai le an tho sak mi pui da chu cher le din hun cheta ka an om nia ria thu pua chona na mang ani chu hun le nia li ama sarkar na chel tu lama an lo tang ve ta a mangai ten mal somna chan theinan mangai tu na tuar tul si thin tielo cham chu to jo danglam zo ta mangai tu apuar masaka tul si thin te thak lungai ta zo kani thil tha le thu tha dei campaign nan chawa man ruwa ani tamai ni ti ol takani meni som ni paruk sani som ni paruk jing dar sari le meni som pasari vel khan thil ti fai ka boy me klein karil ruwa thu alo oma kangai tua zuya ni theinge tura kangai wangin kanu pui hena ka soi ngala ani point dik me ti pui viau ni ka sia chu chu he yani mi poi mo milang sar meza thu nei la thil thei tak ni hi mitin hian kan du vek ko ranu pa so kan na tok pension to emo pastor pension to emo hi khoi lai ram thim hunai mo missionary india rombol turin minsom ta thut maisela phur takin kan kal thengim moi takle thiam takin kan phamar mai om mangi katideu ale lama tun sokar hian rombol na bok chuan lamin minister ni turin miron som thut maisela enge kan anang le nol nar phal kan omangem missionary na kan nolanga minister na kan pom jok vek mai lovang mo ti hi han ngai tu chiang ve ma te heta tak hian kan rel run lang chiang le ang kalo me
1: tulang ngai thak tak kharam ngai sak tu thu kho chang ti ani a hunun mang tu kha doctor le rin thluang a mission veng thang ani ole kha ti zong kha tun rum kon na thok ta tan huna hun ganon pek chho the de chu ani a akashwani aizol atanga pon chho ani

zai moi ta kan ngai thak ta kha marina sai lo thangi zai ni a asaron sak kha ka di boi te ti la ani kan ngai thak le tu chu chhuat tlang hun hlui ti la lalfam kimaral te sakani tu na ilongai thang u

kan ngai thak ta kha chhuat lang hun lui ti la lal fam ki maral te ina ha sakani kan la dot le atan ka ngai em che ti la marina sai lo thangi sakilangai thang u

in ka lutin in ziak lutla ithuron thatak tak te chuan akashwani ming hi achoi nung zel donani ngai thatu ni mai lovin race app mangin danglam na tha thentu ni ta che

Hei hi Akashvani Aizol FM zo oiza puin pasari atanga puan chua ani vo in june ni som ni laini sanghi som ni paruka kan hun voi khatna chu kan lautan ta a hun man pui tu che uhirin nungi to chongkani a control room engineer duty hi sw lerem roata ani vo in atana kan thu pui chu fin na chu midang te ti sual atangin zero ti ani fin na chu midang te ti sual atangin zero kan hun mandan dur tlang pui ilongai tha ang u daria ta hian sab lam hanga pathian fakna

hehi akash pani aizol fm zo wa 0.5 sari atanga pwana ni rjs than pui kan ya in zawain chibai vek ule fm zo oya kalolom chewa hunnam tak kan man haut heinan du sakna kahlan bok chawani hun masalama khanin arjen nung nungi hawin sapla kan ngai thazo che a tuna hianin zaipolin leng leng long le ram ngai hla an rem ngai tha in hun kan mang ho do na ngai tha to zong zong te hun nam tak kan man ho thei nan do sak na ka hlan chewa an tle ma thau ma do lek ta chan tuk chan te po kan ei to me thaya ke po he ken ei par to a la ei lo te po tu tak ei turin do sak na ka hlan chewa veina in na ti tura te a in na tho tura te in thil te na tura te twang taka in tho zel ka do sak chewa fm zo oi mi lo ngai tha pa zel turin ka som bok chewani zai kan ngai thak tur te hi dor puiveng thar wai mezai pol lunglei wai me sub headquarters zai pol le ramlun north branch wai mezai pol te anni donani amasabera kan ngai thak tur hi dor puiveng thar branch wai mezai pol te hanniya thaula ding ta cheti la hanron sang

Ole tun chum zai pol larem leng long le ram ngai hla kan ngai thla khuna zai kan ngai thang masak ber te kha dor pui veng thar branch wai me zai pol te ania thola ding ta che ti hla an run sa a khala pha tu kha vi thang za ma ania zai pol ba ka hianin mal zaya te po zai thiam zinga saklo em em la cha le moi tak kan ngai te zinga mi ani dot lia kan ngai thak tur hi ram lun north branch wai me zai pol te ania thang lung ne mi zai moi tak mai lam rem buk si kha an run sa don ani

zai moi tak mei kan ngai thak ta kharam hlun north branch wai me zai pol te ani ya thanglung he mi zai ani an run sakha moi me ma hela hi chula marim box ya he kan long ngai thak pa khanin arje dung dung ite den pokan lo sei ha he lam thiam ve chak um de kan lo ta mo kan lam thiam lo box ya a music video te po kha kan thir chau to kharing ha youtube lama po hian viewers anga to khop me are vele to a hela hiram hlun north branch wai me zai pol te na music video an siam he a moi me me an run siam tira te po kha in en kha I lo em em me ya I alam te an lam tham box ya tin a music arrange to te po hi an fak om katia music arrangement te hi a fu em em me ya a fu vel vek me ni he la hi chu han ngai thang nun le te po chak om khop me ma ero chu a thei chi lawa la dang kan ngai thak le zel phota nga ya ni ti chuan in lung le sub headquarters why me zai pol te sai kan ngai tha anga chu mi zo message run lo tang ang te kan share don ani I be zelang uti la han ran sang

sem sem dam dam ti hla ron sa tu te kha dor piveng ther branch branch wai me zai pol te ani ya ani ba ka hian zai pol a han ram hun south wai me zai pol te poin an lo sa to boka he la chatak me pho tu hi bi bol khu ma ani zai kene thak le tur hi ram lu north branch wai me zai pol te ani ya an lung leng veng e yang ti hla han ran sa

helai hi atira chuanin i malzai ang chau khanin ka se chhena a ngai thadu te zinga o tam tak po in ni thau ka ringa zai po la hianin i anrun sak hianin o aloin me vele thau meya a phua tu hianin a phua thiam le ka tia phua tu hi arvandra moya ania a kan che cheu thawanga tin ama po hianin arvandra moy ngei me po hianin a lunglen thak tak mein alo sato bokani chuan a zai kane thale main message lem kan share le photanga ukung te ya ne na changin message kan donga or je uthan pui ibulami biang por de kha nga ro thai chu kachar o kachar kim lo meang o arje nung nung he achwak cha elzit silo kaladu tak an lungleng venge yang nizan pon ka request a hello dia ni chuanin even lom don nem jero elzit alunglen tha ka ni he la hi chu jelaza ma arje se si mo tun lai chu boy tak ka ni rontia nimin khan fm zo studio ko tlo asin rontia kan lein mu fu ve me alo to roza mane ni hanin kom line elo lakal ngai me alo o in our just sang te ile arjo felite lai fa nge me ka mu chu ka lim nge me rontia an van lom om em tro in mu thai chu an bulo ma no ma sin o rontia zai tir le tur zong zong hi o duty pui ne nin pan hi tan le control room duty tele duty officer tan po o tin pu sang ma ma janu permission veng thang mi tan le uma thuang a mission veng mai le vineron tia miron tan saka o fm zau oi rj tele o duty officer de control room te kan zai ai o in lom tho ka so ye ni mi lo nga thazel don ya o na tho pa in chuan zai kan ngai thak le tur te hi lungle sub headquarters why me zai bol te ania khonge in omti la hanran sang

Hei, Akash Fani Aizol, FM Zoe Zapoint Pasari Atanga Puan, and RJS is Tan Puy, and yeah, in Tan Karen Kerleta, Tun Jumahian in RJS Choice, but yan fak na lang, ngay ta in hun kan mang hao doon, and ngay sa tu doom tak tak te, kan umuna chang chun hun noam tak kan man te in nan, do sak nakalan siya wa, vay na, in na to na tura te, in til te na tura te, tuang tak in tok ula do sak nakalan siya wa, FM Zoe, milo ngay sa pa zel, turin in zavay, in kasombok siya wanip. Kan soy to ang kanin RJ.

choice ka lung dum hla te in tan karon chop cha hun kha ni ya tum tum chu pathian fak na hla ani do na pathian fak na hla ngai tha chak em em chin le adjust choice a pathian fak na hla eng te ka ngi ni don ti chin te kha o a in tan leo leo ani do na ni tum tum chu chu ban chuan in uluk ta ka in lo ngai thak ka be se ya tin message te in lo thon pa je langa mo ti chuan in hlangai thak a kar la ka khan in kan chia ranga chuan veina in thil ti lai te in thil ti te enge a o thalak te ti khan in ron thon pa vele zel bokanga ai kanin kom pa anga hunnam tak kan mang hau don ani ti chuan in a pathian fakna hla moi kati zong te zai thiam ka du zong te karon a chop chuak do na milo chompi vele nge po ka be se boka amma sabber kan nge thak tur hi pensibil thang liani zai ani ya fak zel chikanwam ti hla kha aron sadon ani.

na kan ngai thak ta kha pi bi ke lian khu ma za ya ni ya swa si pai ne tu ti la ani ha sak kan ngai thak ta kha wala sai lo wa sai kan ngai thak chun zom vele nga langa ha chol na ti la haran sang

ha chol na ti la thiam tak me ron satu kha van lal sai la wa ania alaming ha chol na ti kha pu zo le in kashia a ngai thak po khanin a ha dam thak bok in kashia a hunte kan nei chuanin o a la sak dang ti po hi kan la ngai thale tura ngai ta ila message kan chhar lo kanga za maharanin report hai rjss man mo to kin kalawin report zo ye ta tho pai ni playlist se kalaw trom pui ve ze lang izai tir le tur kha duty pui rjv elitan sel big ria win kan tan sak na pange heran dia in do sak the bi kan ya ni pani hi zo na pang to mai la win ran ti boka kalaw me o he za ma yan an tho lai me karon tilanga wan hi three thiam khop me tu na mi hi me pathom no de tiro in three chin jam nang ni chu tu na mi hi ke kor tura angkati pani na tur ka chan le don che duty zo hun huna min lo pui nge nge te a ron tia karon pui me don che man le tiro indoor om na pokha ke sha a jam te hian in autom no an three chi na in lo three tir ve don ya e ke chu ka three thiam lo lu tu ka mo khol hei khol ti che tu ga ni che na ni chu mo ka u khol e om lo line ka lo three ve to a om lo la ka lo changa hei toi te pui ka three thiam lo ni chu khol la ti an tang je la ka lo pui ve che chuan in e boy na ka ron siam sa don tuk che a chu wan chuan in na ki na thil da nga ka lo pui jok me yang se o eng bon ni se twang de win lo three ro tam de win lo three don ya chuan tu na hian in pathian fakna hla kalungdum hla te ngai thain hun kan mang hom me ka hom man pui tu chawin rjss than pui kania ngai thatu do om tak tak te kanom hun chang chhun hun nom tak in man chou te ka du sak che wa in na thona te in thil dia te twang takin loti ola fm zo mi longai thapa zel turin ka som che wa zai kan ngai thak le tur hi h le rem rawati marwati zai ania khum kanwam ti hla haran sadon ne

le tu na kan thak tak kha khum kan wam ti hla haniya haron sa chu kha hr mwa ti marwa ti aniya zai kan ngai thak le turi pensi bilal thang le ani zai aniya chanchin chalo mom ti hla ala sak sing amoi ti mm mai an sa don ani

Ole tu na zai kan ngai thak ta kha pibi kelian khu ma ania aloron sakhawa na ngel thiang lim sakve thelo hlamoi ti hla ni a helai kadu em em min ne lut to ka to na ka ngai thak lai te po khanin kalo sakpui boka o melo che thamula he lahi le lina niya le tu hi lian shima ania zai thiam lar tak mei fam ta lal sang zali sai lo khanin alo sa to boka tin zai pol a hian mission veng pastor bial zai pol te pon alo sa to boka to na kan ngai thak ta kha kan sei to angin bbk lian khuma sak ania chuanin adot leya kan ngai thak tur hi Oh, Israel lapa chau zai ani ve thung do na kan mut kha kan thak lok do na ni oh le ma I, ni deu dap dap te oh khatang kha kan ngai thana sa to a oh sol si pai ne tu ti te ha chol na ti te chuan to na chanin kan

Si bay vek ule RJ ses tan pui kan ya in tan karan kir le ta a sap how western music ngai tha in hun kan mang zau cha RJ nung nung hiau khan tuna yanin zai ri moi hun mi zau leng zem hla kan e thakum na kan lo theng vele ta a fm zo oi ngai tha tu zong zong te in za vai in si bay kbuk che wa fm zo oi ka lo lom che wa in na tho lai te in thil ti lai te chatak le twang taka in ti thei na du sak na ka hlan che wa tin a jin ko nga mi lo ngai tha mek te po in tum ram te twang takin a theng turin du sak na ka hlan che wa tuna hianin sundar som pani le somli pakhatani a zairi moi huna hianin lachan sangi pachuaw le rolupia khyang tele lalbiak chhungi te zai ngai tha in hun kan mang hau donani amasabira kan ngai thak tur hi ladin lalchan lalchan sangi pachuaw om lo thethang mula lalchan sangi pachuaw in ton thar di ti hla sak ania ngai thato te in samai tan ka thansak chawani

Ole chona kan thak ta kha lungrun di la lengjem la kan ne jinga chan la tak me ye ni ya kan nge thak zo cha satu kha lal byak chungi han ya zai thiam dang jinga po a Elizabeth Zodin pui te arl ne pui te o khang te po khan thiam tak takin an lo sato bo kani message pakhat kan chhiar do kanga o za ma hianin rgss chonhun man nuwa marontia nang po le izai thir le tur zong zung kha fm zo oi rimoi run bel tu te zong zung te tan le duty pui nen in pathum mai la bin tia lom tho gan se ngal bokani enge ithil thui te ipon thui te itwang zelem thang de win lo thui zel ro chuan zai kan ngai thak le tur hi le chan sangi pachaw zai ania arem to si lo ti hla haron sang

Ole tuna kan ngai thak ta kha boite ka ngai em che ti la ni aron se tu kha lo ro hlu puya khyang te ani el se sai lo poin mi lo langai thare nga complaint list te moi ti ya alung len tu la te kan play ya havan lo mom em mi nongai thajel don ya o kan ngai thak le tu hi lal biak chung i zai ni ya i zai ang ti la ran sang

Wala ito na kanya itlak ta ka kabang nga yang ti ila ni yaron sa tu ka lal san sang ipatswawa niya adot niya kanya itlak nga itur hi lal raw lupo ya kiang te in shil kahay ti ila sa kanya.

Wale tu nak ngai thak ta kha shil ka hai ti hlan ya haron sutu kha ro lu pya khyang te ani ya dar khat le minute som le kan lo nei le ta chun chum zai ri moi hura zai kan ngai thak nu nun ber tur chu lal byak chung in ka thir chin ti hla sak he hani ya hem zo dar khat le minute som ya hianin women centric program meri bat huna interview ram le ani chong

0: tunjum hi chepal huna chuan foundation for drugs free mizoram na thodan chungchang akan radio palain piram liani chong thu mission veng senior vice president foundation for drugs free mizoram akom na kan ngai thadon ani
1: akashwani aizol hi chepal program kalau theng le ta a tunjuma hian piram liani chong thu mission veng cheng ani ani hi Foundation for Drugs Free Mizoram ma hian ani hi senior vice president ania kumna hun kan nei theidona ani ina hun lutak min pea he kan studio ron lenga mizoram ru hlo hluar zia kan sia a ati to te chan chuan le ala tilo te ta na awareness nei atu na sat zia po ase siang ber tu te zia mi ani dona ani ne na tang hian thu beng var thak tak tak kan ngai kha thei tora ngai ta ila ngai thatu ten kan hlok pui nge kan ring ani ama sa in pirem chi baile
2: a chi baile
1: e foundation for drugs free mizoram lo pian swala na himinan shilla eng tik kumadin nge ni ya eng tiang in nge rong bol ne eng kalpui ti akha minan shil pot ta che
2: hale kalo me foundation for drugs free hi mizoram adin tu hi tlangwal lal nun thara ma thara kan ti ya dor puya khosa ni ya a sei len na veng hi dor puya ni awang in mitin in chun le zanan ka an kalpo chuwang chuanin a naupang te te hetiang naupang lo po drugs ti te hi amu thina ave em em a chuwang chuanin a naupang atang hianin tran a thain ka sia ti in ma thara hian atan ta a kum sang ni som pakwa kum ti ra tang khan he pol hi kan tran ani
1: ani so e khain rong bol na in na aro pui hle mai ati to te chan chuwa hi apoimo em em rualin i in chan chuwa hi za za hi har em em mai ani chulaya chon ala ti lawate ven hi ma hi apoimo em em achung hna chu in thokna sa in ka sia atuna in soita kan khanin tin puitling lama dilo no panga changa bulin an chan lai po kha e aro pui hle mai hei hey pol thil ani to chuanin ma hanlak don tak tak chuanin sumle pai te kan lo mamaw lo thei lo ta chunga chuan eng angin nge in sumle pai mamaw ang te in han mu ve chin donation te a um nge nia tin eng tiangin nge khlai a kha in kalpui dan nilan
2: sha hemi pol tur hian in ama in kan sailo kanga to na hian member sang khat aya tam kan nia chuanin life member hi mi pakhat tan hian life member ni zeli la kan tia zanga ania chuan patron member a hian sang khat ania chumi tling khom chuanin na kan thok ve ni le lama chuanin a har sadrual rualin mi in phalte an om thina chu wang chuan kan ti ve thei chok chok ani e
1: oni tak chu he in pol rong bol dan eng tin chiang ye ni ya mizoram chunga ani dona aizol chama he nin sorbing ye ni ya mun sang sanga zo kho mun sang sanga in tlo kwal nge ni ya eng tiang in nge campaign hi in nei chin ti lai kha minan chi
2: ole a minga tang reng hian foundation for drugs free aizol nilawin foundation for drugs free mizoram ani ang hian mizoram tan kanding ti kaseidwa tun din huna hian kan na thona hi aizol kho chunga ni bera aizol kho pona pamhun tam taka kan kala kan sumpai din hunin min phal sak tok ang hian kumtin voi khatal aizol kho pona kan fe swak thina lung leya te champhaya te ser chi pa te sai twal te keifang te ania tun kuma hian khozola le vaireng te hi tlo kan tuma hun mang tur hian som thei reng kan nia chunga te chuan school nau pangte drugs latilo ho high school nuai lampang middle school high school ti vela hianin school zirtir tu te han millo phur pui em em boka chuta chuan hun kan nei deu berani
1: ani le invatlo arte khan an lo dong song thachin sewem
2: e dong song thate reng mai ko san kan kalna ti han min dong song tha em em ko san committee te remti na veka hun mang kan ni thina ko san sang sang kan tlo thina pathian pakhat bible pakhat ring te hi kan in pum khat na a theilo na tur hi kan relo kan pol rong bol na kal tlangin ko san in pum khat na na chu kan lo thok mek in kan rebo kani
1: o o e kha in rong bol na hi ti sa takpo in mal som tlak ini in kashia a pathian du zong tak rongbol na ni in kashia a hei in pol pol member te in soi rita a in pol ron tel ve du hi omta sela tiana ron tel top thenge ni a member si fi eng tin nge kan ron tel ve ang ti na ka
2: ni zong zong kan welcome life member kan tia chuta chuan zanga kan peta topa zanga ani a chuta chuan in kum tluanin dam chungin member kan nita chu chumi pa ka cheng sang khat pe in patron ani thei bokani mi zong zong hi heti ang lam panga tui hi ron tel ve vek se kan dua tu na po han ka som na ni hal bok se la ti karon sei du ani
1: donation hi a shani ning khon lem lo nge
2: donation hi kan khon lem lo ba a me ro chu man ni a sai tual le kei fang kan han kala te chuanin kan expenditure kha khiti lai bial tu mla in min tum saka achunga po kan lom hle ani
1: e khai thei top tak me wa thop lo ngoi ngoi turin nia e tun ai sang jok zau jok a rong in bol na rong in la bol chho zel thei be se la ti ro
2: ni e
1: surkar recognize in ni em
2: oh ni e kan in register vek to farms and society ate darbana te po he kan ti me ka kan lo tin trap to ani
1: hey in ha em em in zin kwal na sa ti kan lo sha a chung pia lama chon tun lai he kan soi fo to chin ang in social media a cha em em me a heng te hi in rong bol nan le in rong bol na mi pui te han zir tir nan awareness han nei nan te in mang chang kai vm
2: mang chang kai e IG Khan capital letter ni Lovin Foundation for Drugs Free Mizoram ti hantiula khata khanin

0: kan na thaw na chu in hu
1: o o
0: na savia wang
1: o o
0: min lo zom ve turin min lo follow turin ni zong zong kan som bo ka cheu
1: e khai ngai thatu ten kha ka lo sia ila instagram lama te kan lo va zong anga foundation for drugs free mizoram ti khanin kan lo va follow anga kan tu le kan fa te tan kan ram tan ani ti sia in e kan e tho na poi mo em ani kha nga khanin kan lo tho pui vek don ani ti kha kan soi du a nu le pate poi mo na kan zo de teng che
0: e drugs ti hi atlang puyin katrong tun holo sela a nu le pa kara om lo hi an tam em chu phangin nu le pate hi kan poi mo a nupui pasal kanin nei to chuan in nei na tanga tan hi angain ka ria nupui pasal kanin nei to chuan in then lovila kan fa te kha poimo masabira mang ila tin ahlau omziate drugs ti ahlau omziate shil atha ama ero chu adam doi ming te hi chu naupang hne na hian soi lovila mo thuak poimo ziate tin tun laya hey video te tv te kan en na sa em chung kan ena te po chuan nu le pa te hianin naupang en tur bi khi siam sela ti hi karon seidua I aven na tur chu apoimo masaber chu in chung ani nu le pa ani apoimo ber chu tu na ati to te hi chu ka tong tu huat thu sua ati re an har mai theya ame ro chu kan na ani boka tun to na chuanin ala tilote ven hi kan ti tur ania nu le pa te le kan pol te mizoram mi zong zong te kan tang rual tur ania nakin to na tang rei lote a chuanin heng ho tu na nau pang te hian a lo om zia le a that lo zia an ria nga mizoram po hi drugs free kan ni thwai kan in be se ni
1: ni etro hei tu na iron soi rik tak zo ang khan nau pang te a in awareness in ne na sa ema iso yang khan chung kwa apoi mo ema no le pa te kan fa te awang chau po hianin in chen hi du lo tur ani
0: adik che
1: alo she omani pon mo kan ni nei thu ti ama po anwa ma po she ama po te in pathian ma thu kan ti amani ya kha nga khan kan fa te wang sim sim po hianin nu pa in chen hi apoi thui ri tu kan ni ti kha tu na piramid ne da piramid thu cha ang khanin lo ngai kha in lo ngai poi mo chewe na nu le pa ten chung ko poi mo zaron sai kha kan lo ngai poi mo sak don ania tin he in pol malak na hianin om zia nei ni sia em aso ti ni sia em
0: e om zia nei te reng mai asap trok takin feedback po hi kan dong sa sikula kat nei te po hian zirtir tu te po hianin in lo kala tang khan kan nau te hi an fel sat an ti thina tin thil pakhat ka han sai du chu kemani foundation for drugs free mizoram member te hi hetiang lampanga thiam na bik nei kan nilawa ame ro cho resource person tha tak tak kan neya chongte cho team of resource person cho thiam na bik nei doctor te nurse te real rulam zirbing psychologist te clinical psychologist te le thuak lam zirbing hetiang mithiam tak tak hetiang counselors thiam tak tak ho hianin anzir tir thina naupang po in an ngai na in naupang po asap trok takin an interest viawin ka sia kan kalna apianga hianin thu thu tiam na hi kan nei thina pamphlet te takte hi kan pe a khata khanin drugs a kain nam noi lawang ti zong chuan in tiamula kan tia ti khan an sei ruala in bible kara te le in da anga nakin thengin in puitlin thengin in endonia kan te khati ang khan kan ti thina to na hian nau pang sing ni aya tam mizoram a hian anin tiam to ni
1: o ani tak chu ka zo na tura ka lozia ro ro lai khai ron soitel ta tu na khanin mi thiam tak tak te ruain campaign in vanai chine ni ti ka tu na khan minan silta a zo ka lo tum ruk ro ro che ni ya ka be kha ani le in campaign chuanin chung no pang kan hanti mai khan kum engzat borvel hawnge awareness impact
0: oh sunday a hi chuanin tlei rol chanu in khom hi ania achang chuan inter department te an lo tel ve thina chuanin school a chuanin middle school atanga high school as oh college a po kan ti tho a me ro chu college chu kan ti tam lova

0: kan ti tam ne ber chu middle school atanga higher secondary school hi an ni ti khat ma ni loka sai twal le ke fa ka kan han ne ya po school zong zong kha an so ma mun khata hola khati ang campaign kha kan ne ni school pakhat chawa hoi khata nei lovin hoi khata school panga parukte an ron kal kho ma ti ang khan kan nei thin
1: e khe chu ko san lam theng po in in som thei reng ani chu ti ro
0: pol
1: ti bi po om chuang
0: pol ti bi ka om lo ko san in min som thei vek school po in min som thei ya ngo po in min som thei kan in hong reng ti kha ka han sei du bo kan ni
1: ani le mo he tu na kan ngai khak ta kan khan in ala ti lem lawate kei rol te nau pangte hena awareness in pena sa big ani ti kha kan ngai khata a ani le ati to te lama hi eng tin nge in
0: ati to ati to te lama hian tlem te kan kalpuya chu ta kan resource person chu adang ta dewani a chan chu e ati to ngei to mi fel to khami te khanin e awareness campaign an pe a rui hlo hlo om zia le adam theizia ati to te ne na khanin e adam theizia te le real ru apoimo ziate beidong lova ti sham sham te anga ni ti te khan sila khatiang khan amai ro chu ati to te hi chu kan kal tam lu tuk lova tunan chan ke ni chan aven na lampang hi kan war zok ma ma ni
1: an chang in she le mai ati to china te nge mai a that lo zia soi tu tan hey thil chu I ati to nge atakadai to nge te na an chan chen an soi hi ani big em em ya ti meyang latong mia lawina thu tha pa ngai va soi tok ai ka chuanin atwar tu nge ati to nge na achat lo zia soi kha ngai kha anuam donin ka sia a
0: chuti ang a chuan ati to a chuan hom a hming che sei kher lawila hom then khata hi chuan kan kala a me ro chu ani na takan chan kan target kan tum chu ala tilaute ven hi ani
1: o o ni deu ber mai tiro ani le hei mizoram hi india ram mar chak state o mania india le india chena muram te insum don ton na poimo tak ani ya ala ni don cha ba ti mai ang mo chung lai a chuan kan insum don na konga hianin hemi bung ruwa kan mamo ni tin kan mamo ba ka ru hlo po hi atel zel nge nge don ani hi chu phalna phalani lo khapani ti po nima sela hei vuin thleng ponani ya e ang pon lo chek chin ma sela an lo tol ru thei thawani an tol tum nga ngang tan kha chuanin kong hi a ko zel meila ya hianin sarkar nen hian heng hi tho tho ho na tum na in nei em nge in lo ti reng to zo
0: nei e nakin lo ka social welfare po hianin trainers training te min pedona tin chati roal chan excise department te nen po hianin kan thok khowa sum le pai po excise department hianin min peto bok an chunga po hian kan lom hle a tin ni e isai ang khanin kan tum hi chu lati lote hum hi ani a an ti miao lo chanin drugs kha eng anga tam po ni se mo kha nakinan chuanin khatiang lo lut hum hum po ni sela a titu an tlem chuanin aron lut rei don lova chu chu kan thil tum chu ani bere
1: a economics tongkam takin demand om me lo chu supply kha om reng don lo chim chim ani tiro chulai a chuanin in demand kha mi anavin
0: didam reduction kha kan tum chu ni deu ber mai
1: ani le mizoram sarkar malak nei thato kiti em
0: a thato tura kangaya ame ro chu sarkar hi chu sarkar ania staff an in dai lo chu wangin ngo yma mhep le ngo dangte hi an poimo hle in kashia chung tho te po chan sarkar hi han troi om thabok sela chuti chan trang ruali la kan trang rual na na chuanin nakina chuanin e tophun laom tur kan be se ni tu na la tam hle ma se la mo
1: nang ma mi mal in pol ngai dan ni lavin nang ma mi mal ngai dan mai mai te kan sha cha kan ne ya hey rui hlo ti te zana khola ya wak wak mai te mo ma ni in lum om renga ma ni ina pom thei lawa te te mai chin te hi kan nga chho te mai mai ni he nga hian in tumbe rakha chuno pangte alati lo te ven him khani ma se la iri ru mai mai itianga in han lu zil

Hei Akash, fani Aizol, FM zo wa za point pasari a changa pawana ni tuna hian chunu dar khatle minit som nga ania zai fakin ti hun kan manga nga pathian fak na hla kan ngai tha ho do na ni FM zo oi ngai tha tu zong zong te in zawain kalo lom chewa du sakna ka hlan chewani zai kan ngai thak tur te hi SRL thiang limile lal than sanga kol ni ti zai ania ama sabira kan ngai thak tur hi SRL thiang limi zai ania abou to ang ti hla haran sang

athian phakna hla chatak mai thiam tak mai ron satu kha external thiang hlimi ania aboto ang ti hla ni lathan sanga kol ni sai kan ngai tha anga kan leng sa to ang ti hla haron sang

tuna kan ngai thak ta kha kan leng za to ang ti hla ani ya haron satu kha le than sang kol ni ani ya zai ke ngai thak le tur hi es her la thyang hi mi zai ani ya la tlai lo ti hla aron sadona he la hi tun tum zai fakin ti huna pathian fakna la kan ngai thang nun ber tur ani ya him zadar ni le mrin nga ai hianin sab hla western music arjen nung nung hawin kan ngai thla haule donani FM zo oi melongai thatu te zong zong chunga lom tho kasoya FM zo oi melongai thazel turin kasom bok chewa lodam ola lochisel ola kanin tong le vak vat donya rjss than puye kania in zawain tlai hun manuam vek kule

nih vui nên tao nè vui khẩn nè chụp lòng mang dầu ta à program buang tu hi vala ngay zwa li ka ni à mình ngay thu thu zong zong tê chung a lom thu kan suy à tar thu ma trang hiyan primary journaling ran chun zo mga ti chuan tlai dar li le chan ve kan hun vui ni na kan chan li ang ngay thu thu zong zong tê in zafa in tlai lam hun man nuam ve ku le.

nulama adu thu sam ang thuk anei to lowawangin thunon nei lovin heti hian a phuat langta ni hela hian changli omin chang tin tlar khatna tlar ni na le tlar nga na te hi lam riat theonia tlar thum na le tlar li na te hi lam som le pahni ani thung rhyme scheme duang ha lowa la phua chong thuk chong tluang tak angalangania simili pakhat soyang bel ti mu tur oma thil nung lo nung ang me biak na personification mu tur omin dar lang chu oilai dar moi choilai dar moi tina kowa hela hizir sang zelan da thalanga kom na le biak na achan china soina bil lakhun huanga khung thei ani bokang zir sang zela da thalang ro pui takhi techniques le dan neu neu hai por don chuan athleng sang lo hle ani theye atilama talan to ang khan point of nature tian ko England rama romanticism bultran tu anti bok William Wordsworth atangai dana ero atling zofa lareng reng hi mising khosak dan pangai milaphua mai turania trongkam chal tlaimo thu unde dewemo thu har hil fia ngai ang chi kher mana tru love tia Wordsworth an angai dan atranga te in hemi te pani hian zau khata ram chuan an rela thampo anin tromani ti athiat non theni runtin moi tu oi laidar moi itelo chuan hring faleng rel akim theilo kumtluang chena danglam ngai lo ti na soya anila taka are thei a hausa million le mite min noi lu le hotel ro pui berchenin dar thlang hian mun hulum le akil khor bolin le khumpui kiang thengin mun achanga intin hian alo bera pakha chukan nei thau chuani hi ate moliane mo atung le abiel po ni te reng se baldawin po de po ni se ke them de po ni se dar thalang zongin ati tur ati fana mun nia threnin hanti phel po ni ila ati tur chu athul du chuang lo atel lo chon mihring te hi kan kim lo wa kan him lo ani taber boke thudik tran tu huise na thuam fam kim sinin ro real tu dik ilo ni e anamang po thu thup chi a u chu ka thil soi thiam in ngai tlom na chena chapo pui shat thalo po soima ma thra po soi buai tla thrin nuna hian chuda thalang chuan ro rel na dik akal pui tla ta mi te ni na dik tak po hril ngam lo le hril du si lawa an sira rela hek le thrin hring fa te anglo takin da thalang chuan thup le up zep le kep nei buang bar lovin ani na ang takin huaisen takina lan tir mai thrin patlan sirwa nungcha jongten an yei nem khuanu malsomna mase duam chinlem nei lo hring falengten kanbel thrin chetuk chuakin mo izara hian moile zualna be sei chungin ati zoma pathian thil siam dang nunna nema ani dam kho chuwa na zong ve bok te hian pathian thil siam chu an lungoi puin an nei le thei china chuan an lungoi em ema mase duam na duam chin tok nei thei reng reng lo mihring te zongin moi kan dua moile zual kan dua kan nei lo ze kan otemoti mai turin kan taksa pian chenin kan danglama atak thupin alem kan chuwa pui du tlat chuti huna chuan da thalang ma thruin theile nei zong zong som khomin du tho takin du tok nga zo chuang si lovin kan in chei thrin ani hi hela changa hian ani zir sang zela chuan khorel thil siam dangte ai ro puya mihring te ro pui lo zia thiam taka lan tir le ni hrilin soi thiam ve mai te se engtin hrilang mo hring nun hi hun liam tho nu thuk bo tuma moina tin reng soyang belin siam tu kut chuak du tok lova bum mang kan lo chan le thrin hi nie da thalang hi tong thein angai dan le mu dan te han soi ve theiningat se mihring te hi engtin tak soyang mo kum upa po lan nau pandua ser le khem thenga thup bo tum mihring te hian he to pina moi theng ber turin ma ni ni na pai hialin kan in cheya in chei na thil chaw ni nem kan hum sual dai te hum tura sual ram ram kan ni zia te hi avalang chiang si em atak tak lan tir ngam lo vanui der ril ru tha der mi fak der mi choi moi der thin a der nuna nung der mihring te nun hi a fun tel tlatani ma se nang chu dang lam ngai lo thu dik tran tu inisia khove moi na in bum na thil mai mai te hian chatlu chatuan an tling zo don si lo choi lai dar moi mu ti ra fia tu ini e laki ngang me or sen le or dum chang nei mihring te anglo takin da thalang chuan thu dik atan top lova a mu le hriat lo po soi chu ra ma tum hek lo dik takin alang chin zel tu alan tir me a chatuan la chol tur mihring te hi chol

0: lekin khovel moina ku kum hun lo tura kan buaya kan tlanin kan phevon von chu ni hi mase chu nun chu heda thang hian fi takin mihring te hi amu tira ati fi atakna a kan hmuwa chuan kan fi zo lo ni tin de de chu ani thung si in tin chung tin in da thalang an neya zir sang zela da thalang ro khovel mihring chitin nam tin da thalang in en fi na tur hla ro pui ani thung plato an hla chu ataka tanga pen bo voi thum na ati lai hian he philosopher ro pui hi da thala hian loin en ve to ni se angai dan a thak du hial mai ome chu e ma thei lo ani pon adu thu sam ram ideal state a zir sang zela nam te hi chu oma phal mai hianarin oma sin mitam takin laro puina athuken laimu a ante thina darthalang hian mihring nun chiang takin atar langa chumi phenaram le nam chungkua le mimal nun chenin mitha tur siama nial rua lowin thudik asoya soinon lo thei lowin thudik atlang au puyani he darthalang zeta hi chuan asoi sel le adiriam mihring te hian huat tur reng reng kan hmu om lowe darthalang hma kan dina kanin ena piangin he darthalang hi mutel theila khovel moina in bum na thil mai mai te hian chatuan an tling zodon silo ti hi hrenon le thini la chuta chuan trul ofasum kan sen le hun kan man te hi akiamanga mi bum tuma kan ha le chau pui nun lem atana kan sin puan hi lipin atak tak nuna nung tak tak to zokila chu chu a christian tel bokani pheng phenun nem le zaidam wa khuai thole miripan par zudon za thir changin hring nun hi katra pui thrin he da thalanga in en chung hian zir sang zela mit tu hi hruk sakila hring nun nuam jok mang turin hring nun hi tinuam thar le te ang u
1: kan ga thak tak zir sang zela dar thalanga lang ti thuron sei tu kha kela lun zama guest faculty mzu ni adot le ta chuan dar pong hi zain mizo literature a phe che di din hun atalanda ti thu kan ga thlanga he thuron sei tu tur hi lalun moi PhD research scholar MZU Sarot Veng Aizolamini
2: Sibai ule kaming chulal moi ani a tunchuma hian dar pawngi zain mizo literature a hmeichhia te din hmun a choi san sia le mizo khokang nun lo langte kan ngai to a hodon ani ma ko sang achang to in mizo te chu zai ngai na nam le mani to ka hlapo nga tak an ni a ahuna sak tur bi hlapo an nei ve veka ama ero chu an hla adang lam na chu tun lai hla angin a sei ve lawa tin thuk om saringin athia min hladang an phua bel cheu theia chung hla khuk thu mun chu zai ti in a phua tu min emo an phua na khwa le an phua chan emo choin zo pui zai ti te mutelen zai ti te in zai sang sang an nei ani kan pi le pu te hun lai ata to mi zo mi chia te hi an duai lawa thu le hla a po mi pa te ti ang chu an ti ve vek theizel mai kan chia the china kham tlak ma a mi zo mi chia te zinga an ming choya hla ni te chu chong vungi pi hmua ki dar zakholi le dar dini te an ni a an ming choi hla te ani awangin an ming topa zai ti telzel an ni heng mi zo mi chia te hi oral literature lama su su tu poimo takte anni a anni chem al tur hian mizo ten chiao an kan hun ad sang khajasari alo khen me chuan hlaphua lama tui nang tha tak tak an lo kat tanuk mai chung me chia hlaphua thiam lo chuak te jinga sul hnunga berti thei hial oma moi chu dar pongi hi ani ani hian saiko ti zai le zai dang khukin hla phua nuala ama poalin hlabu pathum anei bok ahla ti hian dang lam na tak pakhat aneya ahla khu chomin tu man hla an phua pui velawa tui ni ta se pol nu tu om lava fim kak ang mai ani ahlabu pathum te chu thek zual zai lusun zai le thinrim zai ko zai ti bok te ani a heng ahlabu mang hian tu ma in hla an phua pui ve theilo awang hian mi chen khat phe chuan dar pawngi hi mizo me chia te zinga la phua thiam bera an chhal chin ren ani dar pongi dam chung nun hi achuk chau em ema mishing lo piang zinga hian khovel nun ron na tuarna saber te zinga mi ani ati thei hial ome chung a har san le van duaina attor te zong sum awang ero chuan keini chang thar te tan me lung poimo tak ni in oral literature ati hausa a thule hla a nasa takin mizo me chia te achoi sang thung si ani a hlabu pathum te zinga khek zual zaya chuan tlar thum ni in hla som thum pakwa a phua lusun zaya po klar thumbok ni in la som hi le pani a phua tin thinrim zai ero hi chu tlarli zel ni in la som pariat lai aphwa bok ani tin dar pong hi thindim zai ti chuak tu masaber ni a shiat ani bok achan chin li ahla te chhui chho ila dar pong hi ral te bung sut nam ani a apa chu mang hawa ral te bung sut ani kum sang khat zariat sumli le panga vela piangin kum sang khat zakwa pasari vel khan athi ani anau pan lain lai sora lal lal che ma ina om china akhei rol nuwa ero vuta fapa lal khuma tu chin pa ina om thum apu lal khu ma chu la phwa thiam le zai ngaina takani a dar pongila anula o chhata kalo ni boka apu chu azai pui china zai thiam ti ami shat alo hlo tawia wa lal khu ma faba lal buta chuan angai zong ta a nupuya ani ta hiala ma se a hun laia khoklang nun lo langin lal le bichhia te inkar zau tak chu annu pa inkara polo thlengin sailo lal chhung puinu atan me chuan lal buta nu le pa te chuan an iaya an mak sakta ani lal butalung leng chu achap achap tamaya dar pongin chu chu aloshia chuan khek zual zain mi zun ngai lo keima ni zun ngai achap ruai ruai chine ni chuna nikhum pa laldang amoi lave ti inthiam tak mai in la aphua chuak ta hial ani dar pongi bai bai chuan apu hlui lalche mabuk abel le ta mei chia rual pol thiam zai thiam le laphua thiam ani boka angainat oma lalche ma chuan a hlim pui hle a chuti lai chuan dar pongi chu apa in an in lama shwai ho aron tuma lalche ma chuan alo phal ozong lawa dar pongi hi chang dang kan thei ani to hlei nem ka boy eh kata ani to alo titabur maya lal thu chu nial the ani si lawa dar pongi chu lal che matuklu boy angin a umta der maya ma se boy anga en le chei chu ani chia lo tin dar pongi chan chhiat zia le lal te thu nei na san zia mizo khokang nun alo lang lia henga hian lal boy a ti luina in a umta ani dar pong hi awani kan ti don nge nga izong tang amule takhat mai lalbutanin anin chen nuwa thanglian puyanin in ngai zongin an in lom china man lai chuan mizo nula le kangwal te nun ala hniamin amol manghle a ngai theina tamhle ome mizo te hi in lom ton nam kan ni a na ha khak le rim tak po in loma hlim taka thok chin kan ni abik takin nula le kangwal in lom te hi an in sui rei theile a chen te phei chu nupui pasalata na in zong mek te an ni bok dar pongi le thanglian puya po in lom chin an ni boka dar pongin fatihial apai mana dar pongi re theina za khwa ti sei turin thanglian puya chuan lalmak pa ni chu ha khon na mai amti chin chu a chan tok tu le a hlo tu ni in a shekhat tamaya dar pongi chu a hoisana arim du heklo a khaw khata mak mai ani dar pongi chuan atorna em em a mule mal nei lavin bor chhor takin in chei fai po pe lavin ko har tak le lungleng takin awak awaka asamla khui pe heklo athur bem pum maya chu anga izong pa in a chen awanga aril runa ero chuan mizo literature a naro pui tak athok thung si ani khek zwal zain adi ngai sui lunglen zai chu ti hian avora zanmu ka chin lave ril changa khor vung vung belian puizu wangin kachanta e diliana ti in thanglian puya angai na chu re se ti in zol id po alauta ni nge tur ani khwa fur hok tui thianga in luan tir liandang ba sam zol id ya kan chul sa dar puizun leng kyang ro mo ti in thengil wang wang adu hle ani ti ashyata chuta ban duai na chuan arwal rwalin dar pongi chu a khen chil ni mai asia turin thanglian puya laka afa pala chu ban duai khak takin athi ta hlau maya chu chuan lusun la a phwa tir le ta a re theina hian hla a pe char char ani ber mai dar pongi he khobela om le in chuta chuan dai pol ani an in nei le a dai pola po chuan lalmak pani a peilo awangin rei nei lavin fa pakhat chau an nei man ti in a then le ta a dar pogi re the zia le a chan hai zia chu ma nga khuang lung lal fa pa thom pongan alo sha chuan a khongai ta hle a anural te bung sut nam ve bok ani awangin a om pui ta a dua takin a en kola thom ponga ina chuan boi ve bok kangwal chan hai chong bunga a oma mi chan hai ve ve chu an in kom ngai ta em em a an in nei le tange nge a chong bonga nen chuan an pu phal na in sialukota sipai bel notin an in hlo fa ve a an poisa hlo chhun te chu an pu chu an thon thina an pu chu lom em em a in mamona a mangzok ro u tuna zong boy in ni to le ve kafa te in ni zoke in du hun huna min ron zong le chin anga ma se boy in ni to lawang atita a ti chuan chongbong anen chuan fapa an chinga an zalen na choin boi banga aminga an sa chutia hlim taka an omlai chuan an fapa boi banga chukum thum mi lek ani lai athita maya darpong chuan omngai na shelo khopina tuara a kho har chuan lusun zai chanim tak apho a chuta chang chuan darpongi lusun zai hi alo biang ta ani he a hla hian mizoram dung lewang adeng chuaka lusun ve nu le pa tam takte cha pui tham akhinga ni hetiang hian a hlaphua in a oya omlai lengin kang tin dung ron zui wanduai ru na ser ang chamna e katuai chon ban akaye ka oilai ka puak lai ve kha lungron aliam zave jing phula ka chun ka ngai ti ve mo ti in sham takin lusun zai aphwa ta char char maya achang li afa sun tak thiante kholaya an in nok chu afa pa chu thawa watel ve turin heti hian la in akawa boi bang puya hayang lo changla ilen rual tin sum tual ko kaya koileng darang an chhaye en ta cheu mi shai choi zong chu phelai an vor siave tual moin koileng da rang an chhaye ti in mang ang arol ne achiaw vong vong mayani afa pathi na chu atwar thiam lawa sial lukot khwa po adem rum ruma khowar hun aka lel chin sia heti hian alo langa sial kho bo ar emo pau theilo changril laya ka shei bung don tuai fam dai rial mo achan le ati ani ti chuan dar pawng hian chongbong anen fanu an nei le a ming chu boi chhungi ani chumi hnu chuan dar pawng te hi zadeng lal mei thai khwa then tlang an pem le ta a heta tak hian ani thang thar lo la omsel tur te tan po sia reng tur man lai mizo te khoklang nun thim tak lal thu nei na in a khu khat mizo te lal ten hlei nei takarau an rel na khoklang tu ma do dal ngam lo le a koi angela lal thu zom angai na hun lalin adu du a chu saka adu du a pek na khoklang nun tu ma in an dau dal ngam lo lal te lal zia khang hun laia mishing chia le cha shiat na nei to photin lal thu ang diak diaka an om chin na khokang nun kara chuan dikna dar pawngin adu zia le ro rel na diklo chu huaisen taka puangin ado dal na hla tui keplung hlu a phua ta ani thien kaanga an kho saklai hian lal upamin le dar pawngi chuan kelte anin chu khat maya lal nu chuan in kel pui ve ve khung ula kel no te hi mual laia an chu anga apui na fam chu a hai lawang ati a chutiang taka an ti a kelte an han chua chuan dar pawngi kel pui chu apandinga anute chu kelte chuan awahne tangor ngor maya chuti chung chuan an lal nu chuan kelte chu lal upamin chu apeta thawa lal upamin la chuan abuai kha ke ti in atal tamaya lal upamin kel pui chu anau ngaia be lavin dar pawngi kel pui chu mang ang em emin awak ruaya chhun zanin abe a abe zan khuwa tamaya ani dar pawngi lusun nalarei lo lusun changbok chuan ama a in chana atuar puina satamaya a kel pui chu khongai em ema a chai pui ve hial ani amti khwa athim zo pau le rcn sia alanga mel matin an be izit lo chuan kul nge le gel lo a sha theilo ang le bikol sakol ma a lo chuan mi hwai sen le hwai sen lo a mu chua tak tak theilo ang yam chu hnuai che na lei nei la takaro rel na mere theile chan hai zok te ra be na mi hausa le thil ti thei zok te du sakna dik na in mun achan ve lo na mun achang nge chuan mi zo me chia duai ngai lo a me chia pui te oral literature adin mun sang taka vor tu ama awanga mitam tak ati dan cha sia la phu ave tu te anuna har satna lian tak tak atu achanga lathu moile run khak taksi phwa chuak thiam dar pawngi zepui chu alo lang ta war wara la aphwa le ta chu chu ani dar pawngi thindim zai an ti tak chuni khatiang mizo khotlang nun in rel bol dan hun lai kan en chuan hetiang laro puilutuk dar pawngin aphwa angam hi thilmak tak akinga ni tin chu khwa achang chuan apem tangal boka dar pawngi thinrim zai hi tlo zai ti nen thumun an ni a thinrim zai aphwa zinga mi te ril ru khoi omzene bi te lo en ti ang khyang von rai kara e khyang von rai kara e kaleng kelin sumtual zola achun hai lave hehla a hian a kelte in apui a shiat ziale achunga ro rel na dik kheng si lo chu re thei a in ti sia atilanga akel pui anauti antal sakwanga lungleng chu ama nen me belin heti hiam atile peka ai kaleng kel kaleng kel ai kaleng kel keima yangin shai angai nawang achana ti in alung oila una chothiam takin thlaphwa tu zalenna poetic license mangchangkain hetihian atile boka dieng pui.

Hei, akaswani ai zolani voina tana kan hun man dan tur duan lok chen khathi kan han puang lo kange darli health and sanitation ti huna chuan korwa la ya e lo tur chi ti thu baby le sang pui din thar ai zolami soile tu in nge physiotherapy ma mo ti thu f remsiam pui soi kan ngai thla ang darli le chen ve chengin hindi hla lo chua kang zanin daruk le minit som pathian fakna hla kan ngai thla kuna chuan emily vanel tuang le samuel shwai tuang anu zayanga daruk le chan ve chan chin thar mi so chunga puan ani ang daruk le minit som li a chuan kalung dum hun kan mang don ani dar seri le minit nga zai ri moi huna felicia valencia ti le lel biak mana no zai anga dar seri le chan ve a chuan youth compare te na kalung dum hun an bua se kan ngai thado na hun ron mang tu tur hi dominic le rem ki ma ani dar riat zai ri moi huna it's lel muan kimi lel wat philip chaw le van sang kimin lo zai anga dar kwa le chan ve pi pu te sul no ti huna chuan thu le hlamanga mi pui te oi tle tu or india radio kum

tuna hiana kaswani ai zo le chingin hindi la kan ngai thame ka darli theng hindi la hi kan ngai thadona darli ya hian chansin thara lang sar zwalte kan ngai thanga chumi so achuan health and sanitation ti hun kan mangdon ani tuna chuan hindi la ilo ngai thak chhun zo mang o

0: Hey, Akashvani, Aizawlani, Health and Sanitation. Ole tuntrum Health and Sanitation, damle shisel na huna tsuan. Korwa lai ay lao tur si, di tu pui mga baby lal sang pui din tar Aizawl to soy gan ngay tla nga. Tsumizwa tsuan tu in nge physiotherapy mamo, di tu pui gan ngay tla le nga, hunun mang tu tur hi efrem siyem pui ani. Ole, korwa lai ay lao tur si, di tu pui mga baby lal sang pui din tar Aizawl to soy ilo ngay tla hawa ngu.
1: Tuntrum a tsuan korwa lai ay lao tur si, gan soy do na, ril a tram to tsuan in mumu sak sak. Mom ngal mol moi mai acha kom chena mar chu korwa lai te ril tam lai tak te hi e le in lama fim khur apoi mo zwal lai ani tlat loi ani korwa lai ya e lawata na thazok thil kan e hianin kan taksa hriselna ati boi theya tunru mai hianin times of india health section in korwa lai ya e law tor chi nia antar lang te kan hantar lang chong don ani apakhatna chuanin yagard doi kanti le hebong nute chhia achanga thil siam te hi korwa laia e lau tur ani a heng hi korwa laia kan e chuanin hydrochloric acid lau in siam thina chu chuanin heng bong nute chhia atanga siam na lactic acid bacteria omte ati hloma chu wangin acidity kan nei pha theni.

0: Subangin doi yegart le bongnu te chia achanga thil siam dang te chu karwa laya e lo torani adang le achanim balla hi superfood ti hel khopa chu tha nia an soyani a balla chu kan se thewanga mizo te po in kan thar tamle kan mukhoya po ni se khopu ni emo thingtlang ani emo khoya po kan mu the chu tha ya kan soi chin kha ani a mi po atipuar the chin ani digestion na tan po acha kan ti a kan aber digestion na tan po kan aber kha ani po kani amar chu balla hianin magnesium le potassium atama so wangin korwa lai ero chuanin e lo kha acha zo kani korwa lai a balla kan e chuan kan thisena magnesium le potassium balance kha atibai the ani balla te po acha mm a tunlaya athenin korwa lai e tur ti te korwa parto no e tur nge digestion a acha ti te po kha a oma amar chu times of india ina atarlanda na chuanin chu e khama e zo kha taksatan acha ti kha ani a pathumna chanin tomato hi chu chatak ani a vitamin c le nutrients te apai nim hle a mar chu korwa lai chuanin e lo tur ani thung ani tomato te po tunlai a chuanin khopuya cha om to lowa thingtlanga te po mani chuk tua hwana te le kan inbul nai te po kan ching fer for the to a ke mani pota te le kan kot kai me a te po kan thar chau chau the to a e chu thatak mani a shisel thai chisel tak me ni a tomato e tamatha te te po kan han in chil chena acha em a chu tha ani e chu thatak me kha ani a vitamin c te a pai tha a chu van chanin e tam tluk chu om lo amar chu korwa lai ero chanin e lo kha a him zo kani tomato a hian tannic acid a oma chu wangin korwa lai a kan e chanin acidity a siam the ani per the hianin crude fiber paya korwa lai kan e chanin kan mucous membrane ati hniam pha the ani per the ero hi chu mu tur azong zong in om lo thunga amar chu kan mu phaka om le ani hetia anga kan ban phaka om chanin the risel tak chu ani tho amar chu korwa lai ero chanin e lo kha him zo kani ti kha e times of india in atarland dan kha ni a thei te hi mizoram a kan mu phaka tuna chan kan ban phaka an tam tem em a kan ban phaka a kan le phak me a kan kot kaya kan lo me the te point kan le fer fur to a e henga hianin korwa lai a chi te le a ri se lo te po hi ke man hi te po ina kan chi pe a kan zer pe ve te po hi lo ngai em em ani adang le a chanin citrus the heng ser te ser thum ang chi ti hianin acid an pai nema chuwang chuan korwa lai kan e chuan e thin thip te pumlam fel lo te kha a thlen the ani kan sui tak ang khan ser thum te tun lai a phe chuan in ser thum om lai te ani a ser thum tam em em ma ser te po ani ang chu kan e na sa a kan sui tak ang khan in acid a pai nema korwa lai kan e chuan thin thip pum nom lo hei motura te po hian zin ve wak mi te tan po serthum han ei ri hianin min ti ruidu te po kan ti chin he a chan chu hemi hianin acid a pai nem wang ani a min ti ruidu kan ti na chan chu kan korwa lai le khata anga kan han ei khanin a kimani bum zo khanin acid ne na khata anga in chia wang khanin kan lo rui zok thin ti na kha alo ni a chu wan chanin thin thip te pum lam fel lo pum nuam lo te kha a thlen ve theya thei risel tak ero chu ani amar ero chu korwa lai te khatya ang lai kha chanin e lo ta ila kan pum chu e kham le kan puar lai te khatya ang kha chanin kan e ero kha chu a che em em a thei risel tak ero ani adang le chanin green vegetables te hianin amino acid an pai hnema antina fangma te po hi korwa lai kan e chanin thin thip te kopwar le pum nuam lo te a hlen the ri kan sui tak ang khanin fangma te po kan mu the maya omani a thingtlanga phe chanin a tam lai phe chan a tam em em china kan thar bang lai phe chanin thing fangma hi atama ashisela chomi ate po kan mang china chomi am mang tan po khani atui em em ma sela ta te po kan siam china ka tianga tan te khani ashisel em em ani ashan pa a hatianga ia po atha a ashisel em em ama ero chu e to na times of india ina antar lan dana chuanin korwala ya kan e ero chuanin kopwar te siam theya pum nam laute asiam theya thin thip te asiam theya ni e tur tha le risel zong zong po hi e dan tur dika kan e lo chuanin kan taksa nat na min thlen tu te alo ni vele zok thina chu wang chuanin kan in zir pe kan in chiar pe ve te po hi alo ngai tin mithiam te ron she lo hi a cha em em a za thak lo ni thil kan shat lo chu athiam zok te a she zok te han zotila e hei ki mani tan hianin a che em em ani tikha kan soi tel do boka adang le chanin thing pui te coffee te caffeine om na thil in chi te hi korwa laya kan in chanin acidity ati zwala chu chanin thin thip le indigestion te a thlen the ani thing pui te po kan in the sa amizo chuanin thing pui kan in the sm ema coffee te po tu na ya chuan cafe culture kan ti coffee kan in the sm ema cafe in om na thil chi khang tu na ya chuan abikin tle roll le chang thar te kan in the sa zwala ni to na i henga hianin kan film khura in hun le in hun lo te nun phung pa ngai nun phung pa ngai han de la nun dan phung pa ngai kan ne ya in hun le a in lo hun ka ta ang kha kan shiat ve kha acha a ke mani zo khanin kan pum te ha kan ti chia chuanin rul lawa han de la ke mani na kan shiat lo wa nga kan in ti chia thianin dam doi le ti vel he ta ang kha in en kol na sem sawi atam vel em em a chu wan chuanin kan fim khora coffee te thing pui te po ko rol haya kan in lo sham sham kha angai ni e thin thip te asiam theya kan puma e sita tamanga thin thip te siam theya chu chuanin digestion ati boy the ni chu wan chuanin in hun le a khatya angkha kan shiat kha poi mo ani adang le chuanin balha chung chang e han sui lang le taila ni china khanin balha chung chang khatam ta kan soi to a e balha chung chang a hianin a tha dile a thalo ti an om vele china ni then khat in e lo lo lo tur di te po an oma then kha chan e kho vela the hri sel berani an ti vele thungani e dun chu ma hian times of india health section ina balha chung chang a in nial na om thina chhanna nia an soi te kan han tar lang lenga balha chu diabetic tan a chelo ti anom china chu chu adik lawa balha hi glycemic index a sang lawa chu wangin diabetic tan e ngamani balha chu thei tri sel ta kani kan ti kha kan mu me the a po ma mi zo ti tuna diabetic nei kan tam em em to a amar chu kan kut kai me ya kan mu thei me ya thei ri sel tak bal la oma chu wan chan in bal la hi diabetic tan po lo om lova a cha ani adang le chan bal lai a hian in sugar atam ti anom shena atak taka chan in bal la hian in fructose le vitamin b atam hle a bal la chu natural sugar kan mu the ni a chu wangin tu te tan po khanin engamani ashan pa a chini at thum lau chini a ti thum chop lau ani chu mang chuanin natural sugar ani a kan mu the a chuanin a hrisel em em a cha em em a arin ngamani balhla hi the hrisel takani ti kha kan soi non le du boka dang le chanin e balhla in dul atikyar chin ni asoi oma amar chu chu tianga ni shan lawa balhla hianin fiber le peptin atama chu wangin bacteria thasi in siam tur puin pumpuar tur aveng zo kani balhla hianin kan pumpuar tur te kha aveng zo ka amar chu ai dan china kan soita kan khani korwa line lavin e kwarto nuwa zog dai ji san ta na kan e khan kan taksa tan khan na cha a kan pum puar te ti zia a kan pum puar lu tuk tur te min veng zo ka khmi bang khan in a e hune ro kan sha ta ngai ni ba lain mi ati thau du ti a soi pol an om china he hi adik lem lawa balha hianin thau apai tlem hle a ani se tlem mai lawa cholesterol level ati nyam the zo ka thau pai na thatak ani zo ka ni tam tak jima te po hian he jim kal thin te po hian gan sanga balhan in se em chi la inga tinge kan ti zanin e thau pai na thatak kha ani a mi ati por thau buk si a chuwan zanin a the em em a rina pai dole in dait e du tan khanin balha hi amar chu khatya ang rina pai du tan te in dai tur tan e ro kha chan balha kha e lo kha pui lo zo ka ni a that na tam tak kan suya tin e le e lo tur chung chang te korwa laya kan e ya min ngong dan kan taksa ngong dan te po kan sui to akhang zong zong te kha a tak a zom tu ni che kan tum don ya kalom ne
1: tuna kan ngai thak tak kha korwa laya e lo tur chi ti ania hunun mang tu kha me bil sang pui din thar ai zol ani ole tuna chuan tu in nge physiotherapy momo ti kan ngai thanga hunun mang tu tur hi FMCM pui ani
2: Vina hian thu pui poi mo tak mai physiotherapy chung chang le tu tinge ma mo ti karon sei do na tun lai khuvel changa chang kang chho jela khuvela cheng bi pui te kan khusak alo no amin mi kan hadam chho jela india rama state kilkhor bera om mizo te po kan nu na nu amin kan e le in kan ni tin nun man kan na tho ti awangin nat na le tak salam si se lo na le har san na shang shang tun ma kan shiat ngai lo te kan lo ne in nat na ming thar te kan lo mel shiat chho ve mul mula Kovil Chang Zela, Tiamna Lau Sangin, Mishin Shisel Na Atana, In Enkol Natur Tipo Alau Tsang Kang Tsauve Zela, Damdoi Gan E Chin E Kirangai Lawa, Gantak Salamahar Satna Gan Nate Enkol, Tay Natur Atan Zirna Le Tsung Zir Tsuak Mithiam Tipo An Lau Tsuak Vemek Zel Boka, Tsung Tiamna Lau Chang Zel Zinga Mitu Physiotherapy Hi Ani Ome, Mizoti Hian Mir Shato Vyang Maila, Tun Laya Social Media Te, Le Eng Engimoa Therapy Ti Tumal Manga, Enkol Nalau pe physiotherapy ni na shiat pol te po kantama therapy ti thumal hi a omzia bera chuan treatment in enkolna ti animaya spa therapy te soinan therapy antia physiotherapy emoti tok te omthe ani awang le zona te tam em awangin physiotherapy mamo tu te kan soilan ma in physiotherapy chu engye ani han soifia hmasa ila acha omia physiotherapy chu olsam zong chuan movement doctor ang ania kan tak sachevel har sana siam theila ka venga aje theilo lai ti che tir tuma mishing in ni tinun pa ngai activity of daily living ane theina na pui tu ania physiotherapy si handam doi kan so ve chia lawa ngai thatu tam tak tia physiotherapy manga in enkol dan she chiang lote om the ania kan enkol na pek dan tlang pui han soi le ila pakhat na a chuan dam lote kan hne na an local khanin uluk takin full body assessment an tak salo in sia na kha kan lo neya ta hian ti shol chak zong te an muscle power te aru chuk tua chet vel dan joint range of motion te a tak sa shiat na sensory te Atishola tight omem akaldan adikem ti gait analysis te kan launeya asia na thazam neurological examination te uluk taka launein anana sia chwa tumin manual examination kan launeya panina achuan natna achaklolai achalolai ti achet vel har sarna siam tu te kan zon mu nuwa chuanin manual therapy kan tia kutmangin atishol marlai te technique chang chang vu india soi vaccine khe ani kher lawang chutiang mang chuan ti su release te joint mobilization chente growth kan ti mang khan kan ru chuk tua khong te ti che turin kan lo pui chena therapeutic exercise kan ti le a dam lo te nan momo dana sirin ti chak ngai lai tur ti shol te lo ti chak thei tuin exercise te kan zir tir chena adang le a chuan electrotherapy modalities kan ti a khol chi shang shang deep heating modalities kan ti te transcutaneous electrical stimulator kan ti te low medium high le frequency current kan ti te laser tele khol shang shang adang tam tak ki kan neya kan omna huna zir te kan na thona huna zir te khani kholi chu adang ve zela chutiang te mang chuan a chul le dam lo te nan mo dana sirin enkol na kan pe bok chinani tin heng ba ka hian in lama an lo ti chun zom tur te anti lo tur le ti tur ergonomics training te kan in pe bok chinani chuti chuan khang kan soi tak ti chang khan physiotherapy omzia te tunlaia therapy ti ve top chi sang sang dar hlai laka adang lam na te physiotherapy manga in enkol dan tlang pui te kan suin kan lo sheta a voinia kan thu pui ber tu tin nge physiotherapy chu mamo ti chu soi don ta ila a ol sam zong in mi zong zong in kan mamo ti ila hei hi a form kim ber ome

physiotherapy angai do munile kan ti te an enkol thei do na munile kan ti te kan lo ti te theng hian physiotherapy manga enkol na hi kan neya kan kan mamo boka pek thin ani bokani ki chuan han soi zel don taila mishing taksa ana kan tor hi mechanical pain le chemical pain angin lom ni in a then thei ome chemical pain kan ti ho chu kan taksa chung ril pan emo inflammation emo shik eng eng emo virus kan ti te fungal kan ti te bacteria kan ti awang te na kan tor heng tlang shileng kan ti te khosik te pumna te cancer te le na dang tam tak te dam doi manga enkol nge nge nga ani a physiotherapy manga enkol dam the ani lo chuti rual chuan chung awanga chet vel emo a har sat na om side effect a ero kan pui the mechanical pain kan ti te ero khol chia ang deu her dika rikhe pa chale me the ang kan taksa na kan tor heng ti shol tom te ru chuk tua khong ilo pon lam changa siam rem nge nge nga ang ho hi ani a dam doi e chuan a chok me ang ma se ti shol tom te rua rem lo te ru chuk tua khong them chhum te taksa che thei lo te zoi vek te ti chak ngai te om jene exercise pek ngai ti khadam do e chawa ti chhat mut thei an ni lo awangin henga hian physiotherapy en kol na pek nge nge an ngai thungani ti chuan tlem ol samzong na physiotherapy kan momo na tlang pui te ti hian san sui zau hlek to nila pakhat na chuan musculoskeletal condition ti sholi ru chuk tua tisholi ru chuk tua vela har sat na chi sang sang kan nei the heng thatom kan ti te ru chuk tua khong them thum tishol chaklo taksa khong chet vel har sat na nei te heng frozen shoulder kan ti te frozen shoulder kan ti chuan ban phar tha thei lo te an hnung khoi tha thei lo te khatia ang chi ho te an ni a arthritis kan ti te low back pain kan ti te muscle sprain kan ti te ligament ligament strain kan ti te ligament strain kan ti chuan ke bil ke ul kan ti ang chi tem le adang tam tak te hian physiotherapy en kol na an ma mu a heng har sa na ne ya hian that ati hian in thatom me te me zal me te ru chuk tua khong ti zoi te joint mobilization kan ti ang te le ati chak na ati om je ne en kol na pain physiotherapy treatment mangin en kol thei an ni pani na achwa neuro case kan tia nerve lesia na thazam lam har satna neuro case kan ti ho mizawina nerve chalau kan ti mai ho heng har satna sang sang tam tak mizawina kan sia tlang lon thea chuan saitika te pangking jing stroke wang te mai soi bells palsy kan ti te kut ke mu hi chwa chwa te taksa penga sia na dang lam heng ke sa hu thu te kong te hong chor kan ti slip di sawanga kal tha theilaute le neuro case dangtam taka ming kan soi sen lawa ti hian physiotherapy en kolna anma mu a heng neuro case a ti hian anati zia tur te pangkhing jeng an man theilaw mang le thei tura om jene exercise lak pui te hit le mu chwa chwa ti zia tura electrical modalities heng nerve simulator manga en kolna te hi pek chinani pathum na achuan sports injury infiam na awanga inthiam heng infiam na ahliam kan to te enkol nan hian infiam mi ti hian physiotherapy manga enkol nei an mamaw zual em em a infiam na awanga hliam kan to ho bi ka phe chuan enkol dam bi protocol om awangin kan inhliam in physiotherapy se pan nge nge hi a fin tha ka azu thiam te lo pan vengu te hi a fu lo chhin ani infiam na awanga hliam kan to shim shim a hian enkol dan tlang pui han soi zoi zoi la a hlim chhon darkar somni pali changa darkar somli paria chung hian price kan tia price p chuan positioning r chuan rest I chuan ice c chuan compression e chuan elevation omzia a chuan chumi darkar somni pali a changa darkar somli paria chung chu chelawa da te tuam te vura de te avung ani chuan tlem avung lai kha circulation chatnan khai san deu te angai china tongpong zut ngot kan tingai lem lo avung le lauti azia nuwa uluk taka endikin injury serious azir da na zirin omjine enkol na te pek chinani a ma ason da na zirin ti chakle zual turte infiam na muna let le nge theinan a puina chulangin sport rehabilitation training thengin an pe chinani palina chuan spinal cord injury SCI spinal cord injury kan ti hau chu accident avanga spinal cord so chha a har sana nei ti an ni a heng SCI kan ti te hi spinal segment kan ti a an so spinal cord levels your te ka spinal cord an so na nat na grade azir te in
in har sana to dane in anglawa entinan hmong ru lam ani chuan kut ke jeng quadriplegia kan ti te kong lam ani chuan ke chau jeng paraplegia kan ti te tin spinal cord so chefek complete injury kan ti te le so chefek chialo incomplete injury kan ti te an oma heng an condition a zirhian enkol dan ti le enkol na te pek an ni a masona kan hmu thei dan tur a adang thei ani heng sci a thian physiotherapy na tum be chu ni tina mania kutle kea in enkol le thei tur emo a thei chen chen mani in boy pui independent thei tura ti chak ani a strengthening exercise te pe in wheelchair training te thenga pe in nun phung pa ngai an ne le nge thei nan thei top kan chwa pui chhen ani pangana a chuan cardiopulmonary condition lung le chuap lam har satna heng asthma asthma kan ti te COPD pneumonia lung chalau thi kan na shiat lar zual te an ni ka ringa heng nat na te hi physiotherapy en kul na manga en kul ve chin an ni a breathing exercise te pe pe pe in kan zir ti chuina om ti shol thok na pui tu te pui ti chak tura ten kan puya khak ti chuak chaturin khudan om zine te postura drainage te thoha ne te tan positioning te zirtir thin an ni a nakin ziala ni tin an hun mana nun pa ngai an nei the nan endurance training te pe in cardio rehab exercise te zirtir in heng har sat na te sukyang tur hian physio ten the top in enkol na kan pe chhin ani paruk na chuan pre post operative kan tia in zai hnu hianin physiotherapy te khanin role na satakin complete le thawa in zai ma in an zai na laia zai tur a zai tur a zirin an zai tur le abula ro le atha umte lauti chaknan exercise te pek an ni thina in zai zo a an zai na laia zirin achul angin an in zai na achanga nikhatna achang achanin khumbula te chest exercise te mobility exercise te pek ngal chin ania in zai zo a thoklama har sat te kut ke vung om theilaka te in venan physio in anvil ngal thina sport injury heng khup zaite tin khup ru thak te ru tliak nge thir phuma te phei chuan khup thep tur te ru khong ti sia om tur te ti shol ti chak le turin physiotherapy en kolna pek nge nge turani pasaria na a chuan geriatric care kum upaho en kolna hengram changkang zo ka ti chuan old age home le nursing care ate kum upaho en kola boy pui tur hian physiotherapy ti an pui mo em ema kumatam chuan har san sang sang omin heng ru le thalam chuap lang thleng te po hian har san an to lo nan te fit le shisel taka an om zel the nan te physio ten om zenia

kha tu na zai moi tak me kan ngai thak ta kha choi moi ru ti hla ni a nursery bank ocean zai pol te zai ni moi le me tro chuan in kalo soi ta kan khan in e hing ro sms ron lut ve tlat mai thut lai hin ron lut khat khopa o mi ki ti le dap dap pila ron ti a senior lama an phun chiar don ti a ke chu ka ni lo shim shim ka fel dei zok nang poi di ve thong ron ti a phun chiar ti kan lo soi zau che tu na khan ni e amaro chu thil tha kan du to bang hian ni tro phun chiar mm po khan ni lo thil tha du to lama hi chuan in thil tha lo soi ve se kha ol ni tro chuan in RJ Mickey play le durkhan ma tan le longai thave zong zong tan le RJ zong zong tan le dor puya ka chen te zong zong longai longai thave zong zong tan le ka chen te veng shang shang mi de tan din puya falcon falcon veng lai na ron ti bokani hi ole ole chuan in a zai pol na rem ngai thale patang o dor pui ko shan zai pol te la rem ngai thap po ti la in khom pui tria to ngai lo ti khani in ka ringa hetai in khom pui tria kin sin langa kha la kha ngai thadon teng oh

Ola hin RGM ki chang te lunglandi zual tu hun man pui tur chawin kalo thule to o hei tun tum lunglandi zual tu a hian he ka thian ta min ho san to box se chuwang chon lunglandi zual tu hun kan mang ho le do na nga a lungleng fe fe khalo in lar ula lungleng lo te tam pokhan hun om tho ni di kan soi duwa amar chum lung tileng du tam pokhan heng kan la ron chop chho te hian in in lungleng than nem fia win kan ringa h lo mon kimi meri lo mon pure david lo zum lian design moi tak ta me kan ngai tha do na a ngai tha nuam don hom khop mai chuwang chon in lo in ring ula kai noi chu chur don ni o h lo mon kimi zai kan ngai tha ma sab te ranga kangai zual che ti la hian in bulin tran phot te ang

Em mai sol phatang an nam aron than khan ya a melo place ro te kan place sak chi ang khom mai kha h lon mon kimi ka manga i che sin ti la khan ya moi khop me lung ti leng khop mai he h lon mon kimi zai u luk tak khan ngai tha khian in a lung leng lo pui po hi lung ti leng the ka diang a o hian zu na nei kan tiang chi khan ba a khu der der kan ti don nge an sai dar dar me hi chung ai thak an dum thin in tro chon hei duat pui han la me ro thon sak ve ron tia ho duat pui tan play le tur zong zong hi gan than sak ne o play tur hi tam vak to lo hei hun kal chak ve rang se play le tur zong zong hi tan ni ro se o chon in hei so fa ta ga hian arjem ki ka man lom ta ke em khla than min do chu sak bain ka lom lu tu ke i zai tir le tur khanang ma ta no ron tin e khai a la me ron than sak ve buka play fu wangai don chat chat ve tro ole ole asal fatanga lamiron tan saka play le tri tan po kan thans nun sak leng se o chon hei facebook lama hianin ka chang fu lo me che miron ti kha panin om ve tat mai o a nge hei nal nei kim bi hianin a duty hun ka chang fu lo me ron ti a along om le me play le tri nang poitan ni se o a milo nia lo update thin lo ba duty don't han in shilok thin ni lang chon tro lo nga tha le po hain om ve thin han in shilok lo han thut top pa han pon le top me ko chor shet kha har ve thin ni tro chuan in ka har on play le tur hi echla mon kim zai kan ngai tha zo chia de o de vidal zom de na zai ngai tha wo ngai chuan nang den kan ti de na me don ni ngai tha te ang